Bible say na obi a okwakopa yarisa commander okwakopa yarisa dia ma na kwa ba ko donno no pena sempa na Bible say Yesu sima oba na pe na banka chira Yesu sempa cho mema ema jina haya kansem eurade kasa na mjidi yese o kasa makwano ubinya mwadin ubinya yarisa and the Bible said enwano okan ya enakwei awenya hwoden asem kro no ama Yesu da na chi da obehwe de wo mu de chi yey ade wo zi baye dia ma ko fo bibri na ohwese osi eh obi ewo nimu ewurade pa wo ye ba ma mu nipa na wotumi nya sa gidi I need you. Yadie ye aduko me dodo. Ero awadie sem ahwa ye din. Awo ahwa ye din. Skubi sem ahwa ye din. Sika sem ahwa ye din. Eurade kasa mame. Rade kasa mame. Eurade sube kasa di ama wo. Kasa mafo. Kasa mafo. Kasa mane enye ye mame.

womrekwa wedi die wie na sa wonum ne enam yen sechi na se bewu sakraye bia kokoku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare